0: asuka hamba ushone we manikinikana usho njalo lapho na ke ukhuba ukhuzani ngalesikhathi umanikinikana ngithemba ukuthi ke nithokozele ingoma zenu we sandile fred lapho empophomeni endaweni ke yasehawiki la ikona khona unjani uthi nje ngiyathemba lapho na ke uyaphila konke khamba kahle ngikulalela ngisepophomeni ehawiki mina uthi ngicela lapho na ke ukuvuka ne family yami ngengoma kakhuzani umanikinikana ngithemba right qhawe lapho thamba uthokozele ingoma yakho kunombolo 4 uzwile lapho na ke ukuthi ke kungene ingoma ke kamzukulu nakathi ke sekwalenga lapho na ke ukhiya mthovo liyavwethu ngithemba uthokozele leyo ngoma leyo
1: sawona sawona mthokozo ngivusa wonke zamathe kaphakathi ngihleli nawo ngashere wonke izolathi ngihlezi nenkanzani zonke noma bengaphelele kodwa masinginawo wonke namazulu bami kumnandi nje kudelile ubabizana nje bakhonzela ngengoma kamzukulu ngoma wamzukulu ungamayifuna emalukeni nesandleni ngiyabonga webusakazi umthovoliyelo kahlakenyeni le ndoda saphenzenzepha
0: ngiyakuzwa lapho we mthovoliya hayi inkinga kama uyicula ehe eyi kuvele kuthatha isikhathi ukuthi ifike-ke laphana-ke kimi ngcono uma usho ingoma laphana-ke ngqo usho isihloko sengoma neciko ngibese ngiyibheka ngapha nangapha kuyenzeka-ke ezinye uthole ukuthi awuyiboni njengayo nje kababa umshwayiba hhayi bo ubaba umaqonqela nakathi umenza amalobolo angisabathe lutho ngase ngathi cha ngimnikele ngoba vele nayo-ke laphana-ke kami

0: kuveza noma ukusimbolize lapho na ke ukukhula kanye ke nokubumbana kwabo ke lapho na kwesizwe nje ekuthenini ke abantwana ke babe safe kubalekele ukuthi kuyithole lapha Big Green Ripwin bese uyifaka ukuze uveze ukuthi ke cha nami ngomunye impela abaphakamisa isandla ukuthi ke phambili ngamalunga le ingane phambili ngokukhulisa kahle zona ke izingane ichild labor noma ukusetshenziswa kweingane akuvumelekile njengoba abanye amazwe uthola ukuthi ingane ke ziyasebenza zimba idayimani ziyasebenza ingane zisebenza emfuleni isefa lapho na ke inhlabathi zibheka amadayimani ku wrong lokho akufunakali child labor asihambisani nayo ke sibahlali ke bakulizwe ke laseningizimu Afrika patheni kahle ingane abafowethu ezikhuliseni kahle ingane ave ibalekile ngiye ngakho ngithi obalekela ingane ngempela ngempela hayi asazo ukuthi unani
1: oh tomate yaphila hayi ngithi hayi la kama njalo ngikhehla hayi lele ngexeba hayi uliwe uyishiswe wayibanga njengoba nalifisa ndiyashiwo njalo ngayilapha kanjalo-ke ikhehla eyi nomona kodwa ukhona ngiyawubona eyi nomona ukhona ngisibongise kodwa hayi kahle
0: cha we mfo wankomo akuyiwumona wena ungayithi nje into enjiyana kuthiwe elinye iqembu hhayi seliqedile ahlala ekhaya hambe yonke emidlalo emibili hayi njejele bafuna sikusho lokho bafowethu ngoba sithatha isikhathi sethu amehlo ethu umdlandla wethu sisibuka ibhola okanye ke siye emagrawundini kodwa manje nasekuzothiwa umunye akahlala ekhaya akugcwilisi seningawubona phela umona kodwa nje akugcwilisi ngakho ngithi njengoba bake bakhala baka-PSL bethi abantu abayetediyamu abantu basho ukuthi awu sesibuka injeje nje siwadinga kanjani amathikithi uphambele injeje asibuka kanje usuhlezi ekhaya hayi uyogcisa ukuthi hayi sengozwa ngescore yabona akuyiwumona qhawe funeka silikhulume iqiniso bafowethu ehe leyanto nje ehlela isandawni ibathintile abantu abaningi ukuthi awu kanjani noma ngathiwa badlala e-afrika kodwa kanjani how come mthandeni athi ukuphosa kwenyati shishilisi 24/7 danko

0: ngalendlela kuyalelenga izinto zakho zolungu nesandla sakho siyophila.
1: Ndiyabulela
0: kakhulu mntana.
2: Yesa. Molweni.
1: Yabakhe.
2: Yeke bawo.
0: Glory to Jesus. Phakamisa voice dad.
2: Phatha amanzi sikuwa ngomthandazo.
0: Yes sir. Waphetha amanzi dad.
2: Masibe simthandaza.
0: Baba wethu siyathandaza sonke kamlenge sesofela valetha. Amasho lilo abateka sesofela valetha. Sithetha ngoba sikhetha ekhaya. Baba wethu abantu basizakala. Baba wethu abantu ngeqhabela sesifuna nokuba ngoko wakhe. Ekhabela sesofela valetha. Baba wethu abantu ikhululeko. Kepi vivo yakho bosi siyaphilisa namahlako. Siyaphilisa ngekhama. Lilo Yesu wasela
2: Kawukuthi umphuthu umubheke phakwa into yozenzeka ngomgqibelo ngo 10 ekuseni.
0: My prophet.
2: Usekhona.
1: Yebo.
3: Tata kuthi uphuthuma ngomgqibelo ngo 10 ekuseni, ufike phandleni as prophet wena.
1: America.
2: Kuzokhanya kuzovuleka masidibane phakwa into yozenzeka.
0: Yes sir.
2: Usemsakazweni.
4: Amen baba njani?
2: Kuhle mama kunjani kuwe?
4: Njani baba?
2: Kuhle mama phakungi mhle kunjani kuwe?
0: My prophet.
4: Siyaphila baba ngicela umkhuleko isemila ngizisa sakazi noma khela ngizisa sakazi.
2: Into ekufuneka yenze ke mama kufuneke ukuhlambe ngalamanzi waphethe kwaphatha amanzi mama ndifuna uthandaze
0: ukuhlambe
2: ngalamanzi.
0: My prophet.
4: Yebo baphethe.
2: In the name of Jesus Christ,
4: yes.
2: Uya kuzwa ke mama.
4: Yeah, baba
2: ngiyazi. Ngoba sozokusiza la.
4: Amen.
0: Oh yes.
2: Pa kula number ka
0: 0788
2: Yes, sir. Number that.
3: It is
2: 0788 547 861
0: Kwaphetha manje mhlekazi.
1: Yebo ngiyakuthatha la.
3: Bawethe
0: manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe manje. Bawethe man

0: mfundo mo ethi uzophumelela impela nje futhi ndikuzoba njalo nje kube sengazuthi so sikhathi afanele before
1: azowamuhle
0: hola ngiyabonga
1: ngiphinde ngibingelele producer wohlelo bese ngibingelela abalaleli ngokukhethekileyo abalaleli benanda 88.4 emakhaya ngitsanibona nibalaleli sengizona ke isikhathi sabakwaso sonke Herbal Health labo bethi khona yazi kabanzi ngempilo yakho ngiphinde futhi ngokukhethekileyo kakhulu kakhulu ngibingelele abaphathi besiteshi ukuyibona basinikeza leli thuba eliyingqayizivele abakasi sonke Herbal Health ke bathumele yena uNdlunkulu Mantuni njengokujwayelekile uzothi yazi kabanzi ngempilo yakho nakekela umzimba wakho mayibuye masisweni sizothi asinakekele imizimba yethu ngokwemvelo niyakhumbula ke bayele emakhaya ukuthi ngaso besithathe ngomsombuluko sina sisi sonke Herbal Health sazijuba nje ukuthi sizonikezana ngifuna ukungiyaxolisa mlayeli ufuna ukukhuluma kahle isiZulu sizonikezana ngamacebo okunakekela impilo yethu nokunakekela emzimbo yethu inanda 88.4 FM yasiyasiza ke ukuthi sinikeze lo thuba ke ukuthi sizokhuluma la emsakazweni sicebisane ukuthi yini esingayenza uma ngabe kunje imizimba yethu abakasi sonke ke umtholampilo omncane nje osebenzisa ama natural products amakhambi a natural emvelo uma elapha sikhona ke based kwamashu inombolo zethu sizoyishiya ke uma ngabe sesiqeda la sikhumbula ukuthi abakasi sonke njalo into eyadala ukuthi bakhethe ukusebenzisa ama natural products ama herbs yingoba sathi masenze ucwaningo sathola ukuthi ama herbs kuphephile ukusebenzisa awaxabani nalutho noma ngabe udla lupho uhlobo lemshanguzo kodwa ama herbs ungaphinde futhi udla ama herbs ecele noma ngabe une chronic medication oyidlayo ungaphinde futhi ungithathele ama herbs akho kuphephile awanawo ama side effects akuzwe ukuthi ngoba nakusu rehabilitize isizokona thize kuphephile nje ukusebenzisa awukhenkinga alapha impande yenkinga awalapha impawu lezi oyibona wena ngaphezulu alapha umsuka lakhlusuka khona isigulu namhlanje ke ngizocebisa nje ukuthi isikhathi manje sekwindla lapho kuzongena khona ubusika sisiqala sizoqala ubusika so imkhuhlane eminingi siyazi abantu abaningi bayahlehleza kuyibanje ukuthi angena ofisini bethize wonke umuntu yahlehleza wonke umuntu wenzani ngithe nje ake ngizomnikeza ama tips ukuthi yini ongayenza ekhaya ukuthi wena uvikele umkhuhlane ukuthi ungangeni noma uma ngabe usuza ama flu symptoms yini ongayisiza ngaye ekhaya ukuthi impawu lezo umkhuhlane ungaphephetheki mumbi ke umkhuhlane wamanje siyawazi abantu abaningi yazi umkhuhlane iqalele ukuthatha izinsuku ezintathu mhlawumbe uthi mose ujovile nje mhlawumbe clinic noma ka dokotela umkhuhlane ophele njengoba manje umkhuhlane okhona uyabambelela kumuntu uzifaka inzipho uyazi ungaphela nje uthuke umkhuhlane ukubambele uma ngabe wena ungeze ukwazi ukuthi uyinakekele kahle ukuthi wenze into enhle ngizokutshela zona kuqala nje uma ngabe umkhuhlane ungakangeni ngizo advise ukuthi singahlukani no vitamin C uvitamin C uyasiza kakhulu ukuthi uvikele umzimba wakho ube strong ukuthi ungakushishi ukheshe izigulo njengawo o flu nalo yafutholakala ke ma pharmacy vitamin C uma ngabe wena mhlawumbe vitamin C mhlawumbe awuthenga amaphilisi mhlawumbe ukuthi ufike amaphilisi nama orange nje uhlala hlala isikhathi sizini ukuthi manje singahlukani nama orange endlini lemon angithandi kakhulu ukukhuluma ngawo noma nawe uso isoso of vitamin C kodwa abanye abantu nama ulcer abawuthambisisi kahle ngoba ukuthunukiyilonda kodwa nje into ephephile kakhulu ama orange sengisakala ama orange mama ekhaya ingane nje njalo ntambama badle orange ikuseni ubaphusula usike orange usho ngabapha nje slice nje nge orange bayabaningi uzahlale kodwa nje isizini yokuthi wonke umuntu ekhaya afanele ehlale enama orange abantu abakwazi kanoma ipapa muzi twa yini kanje i-grapefruit bangalidla ke mina nje ngiphila ngo-grapefruit ipapamuzi so i-season yokuthi kuyasiza kakhulu ukuthi mina ngizengehlahlwe nangana ama-orange nanamakhasi ke-orange kuyasiza kakhulu ukuthi leno high source of vitamin C uvimba ukuthi umngane zingangenwa kakhulu umkhuhlane nakho komkhuhlane sokungenile ke wenze njani ke manje yokuqala nje nqa uma ngabe usuza ama flu symptoms hlala endlini musuku basemoyeni ngoba lo moyo semnyanzi wona odala umkhuhlane hlala endlini kunendlela ofanele uyikhansele ngoba uma ngasi iflu ikubambe phansi ulale phansi noma igcine ikudlulisa emhlabeni vele lezo yindlela ngeke uze ukwazi kuyihamba so kubalekile ukuthi hlala endlini kwesi isikhathi nasise udokotela kuneza 3 days ukuthi hlala endlini lo 3 days usulo bemsebenzi insusa lo 3 days ukuthi awu kwasiza wangine u 3 days ayange yokwenza igrossa ake ngihambe imeeting yengane esikweni ake ngiyohambe la ama sports cha udokotela mathi hlala endlini yingoba uyazi ukuthi kumele ukuthi umkhuhlane uhlale endlini ungathola umoya during the process usalapha umkhuhlane once ama flu symptoms ungakayiqile ukuhlala endlini

okay, ngijampe ukuthi siba noma orange endlini, ngicela ukuthi wonke umuzi nomuzi ngizowenza ipirate nest, ngabe ngena umuzi nomuzi balaleni, umuzi nomuzi ngicela ube no ginger. Uginger siyawazi sonke uyimpande nje wokupheka okwenza ukudla kunwe kamali. Ngicela umuzi nomuzi ube no ginger. Abese uba nawo ku lemon umuzi futhi ngizizo 3 things idinga emzini yenu balaleli ngicela umuzi ube ne orange ube no lemon ube orange noma no lemon bese uba no ginger lapho ke umkhuhlane unqobile wena lo anyanisi uba ikhona amandla ungaba no omega nanga kumkhuhlane usungene masifuna ukuthi yathimula ke manje usuyimphimbo sobuhluku into ozoyenza kohlala endlini ungabi uvanze eminyango abese ugqoba ugqoba ujinja ugqoba.

0: lecture ngoba uma ilecture mfoka gine kusetshenziswa into esingayibiza ukuthi ngama guideline kusetshenziswa constitution yonke into kuyakutshela ukuthi ke iMK njengamanje ngiphinde ngizothatha nje inkulumo engizwe ikhulunywa uNational Chairperson uMnumzane uNathi Nkosinathi Nhleko ngalo udaba labantu bokufika kwenye ama interviews akhe kuyakutshela ukuthi into ebeyikhuluma nento eyenziwa abantu at ground level nalento okhuluma nanesimo okhuluma ngaso njengamanje se Women's League awukwazi ukuthi eqembene lilodwa bese ukuthi abantu benza izinto ezu 3 ezihlukene noma babe nemibono emithathu ehlukene yes singaba nemibono emithathu noma imibono emibili noma ngabe ngakho but uma ngabe siya in public ifanele sikhuluma into eyodwa so kuyakutshela ukuthi i division ingakanani eqendini lomkhonto wesizwe okuyiyona nto ke kubukaka ukuthi ezoba inkinga kakhulu kubhekwe phambili uma ngabe kukuthi njengamanje abayilongisi elonto fokagini so ke sibabonile abantu abaningi ba MK abanye behamba nemash and mash siqale lapha nje lapha ku Addington Primary School nakhona nako Eastern Cape kanjalo nase Johannesburg sibabonile kanjalo noma bebe bengabaningi kakhulu kodwa befakeni amaregala an omkhonto wesizwe uma ngabe sekunesimo esinjengalisa njengamanje eqenjini i-Women's League lokho sekufaneleke ngempela uyibuzeke manje ukuthi ke ingabe bona bavuke baba nalomhlangano bebenawo imandate bayithatha kuphi so ke ezinye ke zezinto ke lezo ugcina ke ngempela usazi manje ukuthi ikona kuphi abakumele bayini ngempela nje njengeqembu lomkhonto wesizwe ngoba ngempela mangabe sekukanje sekune negaba ezintathu kuhlukene benemizwa ehlukene in public lokho kuyakutshela ukuthi labo bantu abanasi stand abona abantu ngabathemba ukuthi ikuphi abakumele ikakhulukazi ngalo ludaba labantu bokufika.
1: Yes. Mr. Njenge, ngifisa ukuthola la sisakhuluma nje lona lolu daba. I social media ngani echaza lengakanani ekwenzeni uqhekeko emaqenjini noma inobungozi obungakanani ekwakheni nosekuhlukaniseni amaqembe ezombusazwe. Ngibhekelele ukuthi mhlawumbe ingakabi sasaseni elingaka kwakuzoba nzima ukuthi mhlawumbe kugcine sekubonakala isithombe kalula kanje.
0: Amfokini ngicabanga ukuthi njengamanje ngoba isikhathi esiphila kusona njengamanje isikhathi se social media iyona edominate kakhulu ukungabi khona kwe kohlelo

0: methodology nakhona ke futhi not a corporate esingasho ukuthi professional methodology ngoba uma besosebenzisa izothi corporate let me say corporate nje fanele lapho fanele abantu bangena ngokwama CV ba interview kwenziwe yonke into but ku MK akunjalo u president oqoka abantu so lokho kuyinkinga kakhulu ke mfowa gini ilona ke engicabanga ukuthi ilona iva noma iyona weakest point ye MK kubhekwe phambili mfowa gini ezokwenza ukuthi ingakhuli naba abasakholelwa kuyo babona ngathi kuyadlalwa ngendlela okwenzeka ngakhona uma ungabheka uma ngikhumbula kahle cishe ukuthi selishintshe onobhala abawu 6 uma ngabe ngikhumbula kahle since laba khona iqembu lomkhonto wesezwe mhlawumbe lineminyaka emibili uma ngaphosisi lokho kuyakutshela ke mfowagini ukuthi uma ngabe i-position okuyiyona e-critical kanje ngoba uma sikhuluma ngonobhala unobhala usuke engine noma kuyi-engine yayo i-organization uma ngabe kukuthi sen nobhala abawu 6 lokho kuyakutshela ukuthi kukhona into engahambi kahle mfowagini.
1: Yes. Mhlambe Mr. Njenje mase siziyeka ezombusazwe asibheke ikakhulukazi lapha yami kwi action essay kubuye ngathi liba

0: Mjaho sibhekwe local government election.
1: Itambo le action essay mina ngibona ngathi ibona abantu abakwe business emfoka gine nomlaleli uma ngabe sibheka kwama ku wonke nje amaqamba akhona njengamanje bangabheka bayakwazi ukuyipositiona banase strategy uzoqala uzokhumbula ukuthi baqale ngomnomzane uXolani Khumalo osizo ukuthola odume kakhulu siyamazi dume kakhulu kwisho yakhe ukuthi ubenzani baqala ngaye bathi ke uzoba i-mayor candidate lapha kuRuleni bamthatha bamfaka njengamanje kwi-PR council khona lapha so uyabona indlela abayipositiona ngayo bahamba nayo i-operation Dudula imashini mashi all over la bahamba bekhona noma ngobese bayabambiza ngiyakhumbula ngesikhathi bekuthulwa i-mayor candidate yaseJohannesburg bamnikeza neslot futhi wayesikhulumi kukhona so uyabona ukuthi bayepositiona kakhulu mvuka gine I feel sorry kulamanye amaqembu ngani uma ungabheka ukuthi indlela abakhuluma ngayo kakhulukazi ngalolu daba lokufika labantu bokufika njengamanje kubukeka be-lenient noma be-casual ngisho kanjalo uma ngabe bekhuluma abafuni onda nanokuthi baveze ukuthi ngempela bamithi kanti lona daba njengamanje ukuthi singakube ngokuthi ilona olishisa ibonzi noma ilona daba oliserious njengamanje njoba siya okay twini andimo ngabheka lama mash wonke bekade ekhona mpuka gine ibingxenye yayo action essay abanye noma bebe ngemuva ubona cwacwa not abahola abaphezulu bayithumelela nje amalunga angaziwa abonakala ngeyikipu ukuthi oh iqembe lithile so action essay iposition shine kahle ibukeka futhi kuyiyona kezohlumula but ke when it comes to ke kuyena ko uzandileke izinto ezikanje ya ke mpoka gine zijwayelekile mina ngangilindele ukuthi ke ngoba yona ioperation Dudula ngangiyitshela ukuthi ngo 2021 mhlawumbe bazojika babe iqembu lezepolitiki ngoba bafike baqhamuke kanje bese iyajika beyiqembu lezepolitiki abantu mase begain popularity nango 2024 hayi kwangenzeka so ngicabanga ukuthi naye unhlanhla kusukumuva kwakhe khona wa ejoin ANC kwaba nawo mhlawumbe umthelela lokho ukuthi kungabi ne step ba destabilizeke kancane so engingakusho nje ukuthi iqembu lo le action SA ilona kubukeka libamba ofisha kakhulu futhi ilona elizowathola amavoti ngoba likhuluma ngokungafihli ngodaba labantu bokufika even ngisho eParliament.

body mass index. BMI i number esiyithola uma ngabe sikwenze I weight science senza ena sacheck ukuthi umude kangakanani bese siyahlanganisa lokho kokubili bese kusinikeza BMI. BMI ke iyaye isho ukuthi umuntu mhlampe ncane kakhulu ngeweight, mhlampe ukahle, mhlampe ena uoverweight isidudla, mhlampe obese mase obese ke rasesona isidudla seyinkulu noma ngabe umuntu wesifazane.

0: Mzuzulishayile ihora lesikhombisa. Ewu sisenkingeni Sundowns iphakamisile. Mashobana sikunikelele siphinde sikwamukele baba.
1: Futhi sifikelela kakhulu khona maqhawe njengoba ngeke ngabaluli impela. Of ukuthi impela umuntu uyasinda kulo nyaka. Kushuthi ngeke unyaka unzima kakhulu kuyasinda. Kodwa ke kujabula umakhelwane ongathwele noma ongasinda. Kushuthi lona ongathwele kufanele aphumuze nomunye. Ngoba phela nje basiphila nje siphila kahle ngoba kufanele uthande umakhelwane wakho njengoba uyithanda. Ukwazi nawe nanini ukuthi uma kukhona la sinda khona umzwele kanjalo uyabona sinaniselane ngezinto. Khona amaqhawe ngisho ukuthi njengoba kuyinyanga icishe ukuthi manje sesizoyisonga kuyinyanga kaMay kuyinyanga ebaluleke kakhulu. Ngokujwayelekile mhlawumbe umuntu ihloko ube ngathi

nelithanda makhelana kwakho nje bawuyithanda ukwazi futhi nawe nanini ukuthi uma kukhona la sinto khona umzwele kanjalo uyabona sinaniselane ngezinto khona maqhawe ngisho ukuthi njengoba kuyinyanga icishe ukuthi manje sesizoyisonga kuyinyanga kaMay kuyinyanga ebaluleke kakhulu ngokujwayelekile mhlawumbe umuntu ihloko ube ngathi

0: bane bayamvuma.
1: Ebangisiza uyakababunala.
2: Ubabunala uphethe izembe bazala. Baba,
3: umsebenzi wakho umkhulu.
2: Ayi babunala, ayindoda baba.
4: Babunala paphasana, kodwa plenty umbusini, ngokafuna babuna.
2: Washo babamajola kuyatrapa.
3: Ubabunala uneziqo, upasile ugogodile esifeni.
1: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Ngase ngiyithethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyi.
5: Nabamgqeka, nabamgqeka. Basazomvuma.

Yebo ke ngiphila ngendlela yobunala isikhathi sakho 8 minutes after the hour of 8 ebusuku siyezwa ke inkosi windawo esazohambela siyacela ke ukuthi ufumane neyovisi 0791755628 uzokwazi ukuthi ubhalise nje kusenesikhathi ukuthi ubonane nenkosi face to face uzolungisa izinto zakho.

ngiyathemba nje ukuthi izisilungisela lapha yani technical producer yethu kungekudala sikwazi ukuzwa bonke ubu ufakazi okwamanje asike sididele nazi ingoma ekhuluma ngalo ke izwi lenala sithi nje ozani siphile indlela ngendlela iyobunala.

ngisuvumele nale kumfana igeza kusini igeza shaya ingane umfana ogeza njalo ugezani kanti ney'ndawo ey'golozayo ngoba labantu banamakhono amaningi kuna kwami ngengigoloze nenye uhlala no-3 days ingageziwe goloze idude kufanele nje ukuthi uma izulu ungenziwa ukuthi kulungayo ngoba zengicabanane nje lento ukuthi kulunga kahle ulunge njengabafazi ngaso sonke isikhathi silungise ulunge kahle uma kumfazi wakho.

ngithatha impesheni ngokwasemhlabeni hlala phansi ngasasebenzi nangibona ndimkhulu he sobe ngi 65 yes ayenzeki automatically bebefika mina ondana yethu lapha le ngane ezikwafika

Uzazi ukuthi ubani ukuthi unamandla ay yabona ay singakhuluma leza lishona ilanga liphinde likuse liphinde litshone liphinde kuse izulu nalala ngendlela elisibusise ngayo empilweni zethu asike sidonse ke lapha yana ku Facebook sibone ukuthi ke obani abakhuluma ngalo izwe lenalo ukuthi libenzeleni isikhathi sesisele sincane kakhulu siyababona abantu lapha yana abakomentile ukuthi ke besaleleke kephi na kephi nendawo siyababona okhabezele the divine Saul Mbongiseni baningi ebengena umaboni sibiya naye ke bekhona alright ngibheka nje la othi yena izwe linala limenzeleni uzamamlotshwa ebekhona duduzile ntshangase ebekhona amahlamba mbabo naye bekhona lapho yena empangeni Kay Thembi Sanqobe naye bekhona Lorraine Dolly Malinga naye bekhona

0: mazulu yemfihlakalo wawukhona umhlaba namazulu engakabi khona awuhlulwa izimo kuzo zonke izimo ubuvela unguNkulunkulu uvela unguThixo ngiyakhuleka namhlanje ngikhulekela insikelelo kumphulaphuli ngikhulekela isibusiso kumlaleli konke obekade dliwe isikhonyana ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyabuya kuphindaphindiwe uyisimsedari yaseLebanon uphunzisa imbabana izwi lakho liyaphila dalo kusha dalo kuhle dala phezukwa nawo umntwana wakho ngegama namandla ngegama lika Jesu thulisa konke Nkosi obekade kumelene naye amen
1: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami nguMathobi ngohampongo sesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthula ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama ID bengine inkinga ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafoni ukubuyisa imali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona umunye obengikweleta imali engango 7000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese ufuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayi ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake kuwolethe namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinda angena afike ekhaya ngitshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsiza ehluphekile engavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lomuntu le mali le ibuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakhole ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
2: prophethi ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga ngavula kuvaliwe kade ngifikele izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephosheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethu

ungikhelela amanzi lapho endlini khana amanzi ngeglass noma ngenkomishi uwabeke nje lapho eduze kwakho ya ngelosi kaJehova iyasebenza ke njengamanje isemsebenzini okwesibili engifuna ukuthi ungibambele khona ngesandla sakho ngizocela ukuthi ungibambele ngesandla sakho ikhadi lakho lasebank amanzi nekhadi lasebank ngilibambelani mprofeti ikhadi lasebank uma nawe ugula kusho ukuthi neze zimali nazo zinokugula uma ngizokhulekela wena ukuba kusuke idemon elebamba impilo yakho ngokugula kusho ukuthi ufuna lana lekhulekela idemon elibambe izimali zakho ya yes all right namhlanje ngifuna ukuba ngikhulume kakhulu nomlaleli ekhaya ya ngifuna ukuba ngikhulume nomlaleli ekhaya uJehova kunamazwi athi ake ngiwadlulise ngifuna ukukhuluma nomuntu othi sengisebenzise iziwasho ngasebenzisa nemithi ngasebenzisa zonke izinto okuthiwa ziyasiza kodwa mina ngibona zingangisebenzeli ngibona kuphi umprophet ukuthi engekusebenzisile kuyasebenza futhi ngibona kuphi umprophet ukuthi engekusebenzisile akusebenzi ngizokhuluma nalowo muntu okhe namhlanje ngizosiza lowo muntu okuqala izinto oyisebenzisayo zine limit egazini lakho angithi izinto uma uyisebenzisa ayisetshenziswa

kwakuyiwona uthi uma uthi wageza ngalesikhathi wena ugeza abasuke begezeka kuleso simo sigezayo ilaba bemfihlakalo abangabonakali ubona kuphi ukuthi bagezekile usuzobona kuwe ukuthi uma wenza izinto izinto bekade engenzeki seziyakwazi ukuthi zenzeke awesibili ubona kuphi uma ukadugeza nje mhlawumbe sikhulume ngokugeza nje namhlanje ya ngoba ngikhuluma ngesihloko esithi mina izinto ngiyayisebenzisa zingisebenzeli ngase ngiveza into ethi ubona ngani ukuthi into oyisebenzisile isebenzile futhi ubona ngani ukuthi ayisebenzanga okwesithathu kanti isebenza kubani lento ubukade uyisebenzisa alright uma ke ugezile ake sithi mhlawumbe kuthiwa ageza umntwana noma mhlawumbe kuthiwa ageza ithuns noma kuthiwa ageza abantu abadala phezu kwesimo sakho uzobona ngani ukuthi bagezekile okuqala uzobona ngakho ukuthi kube lula ukwemukelwa kwakho uyemukelwa ngabantu kube lula ukwemukeleka noma ufike emsebenzini noma ufike esikoleni noma usekuhlaleni nje nalo muntu obenokukhlinela lo muntu obekade engakuthandisisi kwase sikhathi umuzwe ethi ay mazibanibani noma zibanibani ay ngicela sidlule kulenda sithelelana amanzi njengoba esho kanjena kusho ukuthi le anto oyidilize kuwena idilizekile okwesibili fanele kubone emaphusheni yabona ke namhlanje ngizocela ungilalele kahle ke lapha ekhaya fanele ubone emaphusheni amaphupho okuyiwona ukhiye akhombisayo ukuthi noma yini ubukade uyenza ngisho ngabethu ubukade wenza itiye ekhaya ngisho ngabe kuthiwa bekade kunomcimbi ubukade wenza noma ngabe kuthiwa kade ushisa impepho ukhuleka uphahla emaphupho iwona okumele uwanake faneke acace amaphupho mina mprofethi ngiyayisebenzisa izinto kodwa amaphupho ami awacaci asingeneke kushuthi wena udinga ini manje udinga ukuba ugeze amaphupho akho udinga ukuthi uwageze amaphupho futhi udinga ukuthi uwavule amaphupho yini evala amaphupho amaphupho avalwa izinto ezintathu number 1 amaphupho avalwa ukudla esidlayo kukhona uhlobo lokudla oluride kusiya kodwa uma lokho kudla kudliwa uvusi kumdalela inkinga ngoba uvusi umuntu wesithunywa yabo usiya umuntu wedlozi yabona lonto ngabe amagama ngizama ukuthini kuwena ngizama ukuthi ukudla sikudlayo kunawo umthelela wokuvala amaphupho okwesibili yini evala amaphupho okwesibili okuvala amaphupho ukungazinikezi isikhathi sokukhuleka mangikhuluma ngokukhuleka ngikhuluma ngokukhuluma noJehova ngokukhuluma nomveli nqangi owavela kuqala mangikhuluma ngokukhuleka kungaba ukuthi wena okwakho ukukhuleka uyaphahla kungaba ukuthi okwakho ukukhuleka uguqa ngamadolo uthandazi kungaba ukuthi okwakho ukukhuleka okokuma ngenyawo yabona lonto kube namazwi owashoyo kuJehova lento yokungabi umuntu okhulekayo kuina umthelela lento yokuvala amaphupho kanjani mprofeti phela amaphupho aspiritually manje izwe la komoya livulwa umthandazo uma ungethandaze ngenke livuleke izwe

0: ukuba atshontsha amandla kuwe.
1: Yebo.
0: Atshontsha ubunhlanhla kuwe.
1: Yebo.
0: Njengoba ubona umubanjwa bese kuthathwa ifoni. Angithi ifoni iyinto emqoka kumuntu. Esuki iphethe inamba nekuyabanye esuki iphethe nama app ama account abo.
1: Yebo.
0: Njengoba ubona ubanjwa inkunzi uphucwa isidalwa sakho. Sizama ukukutshena ukuthi sukuma usizakale ngoba kukhona umuntu osetshontsha ubunhlanhla lapha empilweni yakho. Yes, kehle.
1: Ngiyabonga mkhulu.
0: Bheka impilo yakho uthi kwenzakalani manje. Yabo. Into yokuqala njengiyibonayo kuwena eyenzakalayo, imali ayihlali.
1: Kunjalo, okay.
0: Into yesibili eyenzakalayo, nabantu uma uphila nabo niyashesha ukungezwani.
1: Yeah.
0: Ubona umuntu usekujikele.
1: Kunjalo mkhulu, kunjalo.
0: Isidalwa sakho mkhulu kudala siyikhuluma le ndaba

0: kahle lento ukuze ukwazi ukuthi usizakale.
1: Hayi khetha ngizobe ngizama khetha ukuthi ukuthi lenkonzo ngesonto.
0: Sinayo inkonzo omkhulu ngizomemezela khona futhi manje sinayo inkonzo enamandla khehla ngolosihlanu ebusuku la sobe sisebenza ngokujulileyo khona.
1: Yebo khehla, ngizozama khehla ngifike.
0: Kulungile khehla lami. Ya.
1: Ngiyabonga mkhulu,
0: ngiyabonga. Ikhaya lomprofeti, ikhaya losizo. Bantu bakaNkulu, uNkulunkulu uthi ukhulume nami anginikeza i-time table. Wathi ngomsombuluko sikhinthe izinto eyithinta wena ngqo umlaleli. Kwamavula kuvaliwe sakwamukela.
2: Hello tata, kunjani?
0: Ngiyaphila kakhulu tata.
2: Aphile nami tata. Thina nomkhulule eThekwini tata.
0: Siyabulela tata. Lithini iphupho tata likuxakile?
2: Iphupho lingixakile tata, ndimane ngiphupha ngisebenza ejele, ngifake ibhuku enkulu nje.
0: Yebo.
2: Limane lingiphindaphinde lelo phupho. Elokugqibela nje tata, engikhuphe izolo elinye. Kuphe kuphuma igusha eziningi nje, ngithi ngiyayibamba akubambeki. Izimvu.
0: Kulungwela mkhulu, noma ungasaqedelanga leli lesibili ngoba seliphendula leli lokuqala.
2: Okay, tata.
0: Yabona njoba uphupha usejele.

0: Kulungwe la mkulu, mga zaqede langa lele sibili ngoba seliphendula lele lokuqala.
1: Okay, tosh.
0: Yabona njoba uphupha usejele. Isidalwa sakho sifuna kube khona into ethile oyenzayo. Kusho ukuthi mkhulu isidalwa sakho kukhona ukuganga ngaso. Okwenziwe ongenzeka kodwa Nkosi ongenzeka ukuthi ozalweni lakini kukhona umuntu owaba nokuhamba eyofuna usizo lapho wayofuna khona usizo base bethi kuyena akasebenze ngesidalwa kusho ukuthi lo muntu wabe seyavuma base beyasithumba base beyasifopha isidalwa

0: Shwele Jehova, Shwele Nkulunkulu wasezulwini, Shwele Nkosi yamakhosi, Shwele Mdalu wezulu isikhathi sokwemukela abantu, abantu abathi bafuna ukucaciselwa sekunamaphupho asebahlupha isikhathi eside, isikhathi somprofeti Yiso lesi. Kwabavula kuvaliwe sokwemukela.
1: Yebo umprofeti Mavula kuvaliwe.
0: Yebo Nkosi yami.
1: Yebo, mina bengumuntu obephupha, ngiphupha ngiphela amaphupho, kodwa masefanele ngivuke ekuseni ngizocela umuntu omndeni thola ukuthi awu angisakwazi ukwaxoxa, abasakhumbuleki njengokade ngiwaphupha.
0: Ya
1: lokho kugcina bekwakho kugcina ngingafona, ngifona la emsakazweni, ngifona la emafona Mavula kuvaliwe. Ngalokho busubuhi ngalala, ngayithola ngiphupha i-ex. I-ex umuntu othandana ngithandana naye, ma ngimpupha-ke yena ngimpupha njengomuntu noma okwenzeka perform ma ngisuke ngifikile akubo, ngampupha umuntu ongathi ufuna ukuza kumina, kodwa manje futhi khona umuntu asezona naye yabo, langanginikela umqondo ngathi angangazi.
0: I-ex nigcinane nini nayo?
1: Ngicabanga ukuthi usuphele 2 years nje.
0: Niyafonelana?
1: Chabo.
0: Anifonelani?
1: Yebo.
0: Alright. Kunodaba uyakhehla siyezwana.
1: Ngiyalela.
0: Uyiphupha i-ex iyenze njani?
1: Ngiyiphupha njengomuntu esisathandana naye. Siyathandana. Kodwa noma engaphumeli ubala khona umuntu osekhona nakuyena akasakwazi ukuza kahle kumina, ngoba ngale ndlela engikupha ngayo akakwazi ukuza kumina, kodwa uyakhombisa uthando.
0: Uyakhombisa uthando?
1: Yebo.
0: Usamthanda wena?
1: Yebo, kahle bavula kubaliwe. Asihlukananga iy'nkinga, sathwenzo ngangithi nje mina ngayithekweni akasahlukana kanjalo.
0: Oh, wasiwaye eThekwini wamkhohlwa.
1: We're cool.
0: Nahlukana engenalo icala lo muntu wesifazane, kodwa into eyenzeka kwaba necarelessness kwelakho kolwakho uhlangothi, njengoba uphuphe ngathi ufuna ukubuya, akuyena ofuna ukubuya kuwe, isidalwa sakho esikukhombisayo ukuthi lo muntu wesifazana ka wahamba inhliziyo yakhe ingeyinhle. Uyangizwa ukuthi ngithini? Isidalwa sakho okuyisona esikhuluma kuwe ukuthi ngiyayidinga le yangane, ngoba le yangane iyahamba ngezathu ezingakuwena. Kodwa

0: kuthene ngowatekshuna mamkhulu last month.
1: Ehhe.
0: Inyangiqala. Ase lenyangiqala.
1: Ya. Wena njengamanje uhle noba lapho.
0: Ngiyethe.
1: Oh, usemqashweni. Okay, lalela ke mntanami, njengoba uphupha uthola umsebenzi. Umsebenzi iphupho uma linomsebenzi lisiwahlukene igaba ezimbili. Mhlambe ake ngikhulume ngalesi sigaba ngoba isona lesi ofuna la ngicacise kuwena. Ukuphupha uthola umsebenzi. Umsebenzi kusuke kuyinkulumo yabantu abadala ukuthi kunento abakubekele yona, kunenhlanhla abakubambele yona. Kodwa manje uma wena usungasayitholi iuniform yomsebenzi, kusho ukuthi lobo bunhlanhla abafuna ukukunikeza bona abakwazi ukukunika ngoba kukhona ingubo okumele ilungisiwe kuwena. Njengoba ngibuza abantu abadala, yingoba ngiyabona ukuthi wazalwa wena uwembethe. Manje njengoba uthola umsebenzi bese ungayitholi iuniform, lento isho ukuthi ikhona inhlanhla. Kodwa manje le ngubo abantu abadala abakunikeza yona sebelothola sika mama wakho ayilungisi, akekho umuntu okulungiselele yona. Yingakho ke mntanami iy'nkinga zingaka obhekene nazo, yingakho izinkinga zikhona ematohweni, yingakho iy'nkinga zikhona nasebudlelwaneni, ngoba wena ngisho umuntu wesilisa kahlali kuwe. Yingakho kukhona iy'nkinga zokunyanyeka kube ngazuthi umuntu onesichitho. Khuluma nami mntanami. Oh Jehova, kufika umunye, kufika usizi. Nomntwana unenhlanhla, unenhlanhla, unenhlanhla, kodwa kukhona ingubo yakhe okuyiyona edukileyo edinga abantu abadala bamtholisele yona. Yebo. Oh kodwa Jehova, Nkosi yasezulwini. Kwamavula kuvaluswa kwamukela.
2: Baba njani?
1: Baba wami ngigcina uJehova.
2: Ukhuluma noLinda.
1: Siyabonga. Ah, ngicela uvale umsakazo ngapho kehle. Yebo.
2: Baba ngiyakuzwa, ukhuluma ngento esizayo baba.
1: Hlala odabeni ke, hlala mina Nkosi yami ungachazi. Yebo kehle.
2: Uma uphupha amanzi.
1: Yinto iphuphile noma ubuza ukuthi mawuphupha noma into ephusho uwe.
2: Ngikupha mhlambe uphelile mhlambe 4 years manje.
1: Uphupha ini?
2: Amanzi ulwandle.
1: Unokuphupha amanzi noma uba nokuphupha ulwandle?
2: Ngiphupha ulwandle noma amanzi amaningi.
1: Yes.
2: Mako umfula uthole ukuthi mkhulu ngale ndlela oxa ukwenza.
1: Kofaneke uthole ijazi elinembala emibili, elinombala omhlophe nombala oyelo. Leyo nto ikhuluma ngesithunywa, leyo nto ikhuluma ngesithunywa. Uyangizwa uthi ngithini kahle? Kusho ukuthi wena umntwana wenzunza, umntwana wesithunywa. Wena uyena umuntu ongalunge, ongalungelo umuthi, ngeke ukusebenzele umuthi wena. Wena umuntu wesithunywa, umuntu wena wenzunza. Thola leli jazi baba enembala emibili, omhlophe oyelo. Leli jazi bese uthola umuntu othandazayo.

0: nayo kodwa namhlanje nginako ngiyakhomba sihleli kamnani nabantwana bami angifuni ukuthi abanye abantu baloku bashone le nalene ungazi ukuthi uyapi ukhona obakusibiye ukhona mafuthulula usebenza ngendlela enye ongayazi insebenzo zakhe ziyasebenza asingakhohlisani singabantu namhlanje sishona le nalene kuze kuphele imali ukhona usotobe uyasiza kuyo yonke inkinga onayo obhekane nayo nezinto umuntu ayifisayo emhlabeni ama-ofisi akhe akhona indaweni ezehlukene ngithi nje hambani bantu bakithi nani nizoyibona le nto nami engiyitholile khona ngijabule namhlanje kufudumele ekhaya abantwana bayadlala egcekeni umnandi akushoti ngalutho ngithi nje bonke abantu nje abaziyo ukuthi namhlanje akuekile njengoba namangixakekile nginganamphambili nginganaphambili nginganamuva kodwa nje namhlanje ngiyabona ukuthi lapho engiya khona kusasekuningi futhi engisakucelayo futhi nakhona kusazokwenzeka ngale ndlela ngibafike kwenzekile khona
1: okay nakho-ke baba uthi kwenzekeni
2: ngesikade lokho engihlengakiyisebenzo lapho-ke nje lonke sebenziswayo onke amnyama lonke iyisebenzo ngesongo futhi beliukubhilizutha futhi lokho engikhuleka lokho engicela nje ngicela ukuthi nami emsebenzini babone ngimuhle banginominate ngoba lokho kunominate abanye bodwa kusale mina kusho ukuthi-ke ngokufa lapho eredweni yakho eredweni ngase ngisondela laphana empangeni ngathi ngeke ngihlupheko ekhona umprofethi kusho ukuthi iy'sebenza lokho engisebenza ngisebenza ngihlela ngikhuleka indlelosi size yangisiza yasembusweni sekwenzekileke nganomineka
1: o
2: sekuya ngizohamba-ke nje ngiya egoli nami njengabantu bonke ney'khulu nabelungu ngihlokisa nje ukubonga kakhulu embusweni
1: hawu siyaba ma unominathiwe kusuke kuyima
2: Oh,
1: amen. Kulungileke baba siyabonga.
2: Siyabonga kakhulu baba. Amen.
1: Uthe ukuphi nendawo?
2: La Richard Gay.
1: Okay, baba.
2: Amen.
3: Amen. Amonani. Umprofesa omkhulu uMatawuzeni ingadlangadla isahlulobisi umnguli wezimfihlakalo umqaqi wamafindo nezibopho futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo hlala ulinde ulelela impumelelo yakho isifikile akube umbuso wodwa

wethu sisho ukuthi nazi number supply wethu otholakala endaweni ethize wena uzwa ngabantu nje befona belokubetshela ukuthi cha sifuna ijuice sithola inamba yakho kanje kanje yebo ke uyacabanga le makuthiwa udayise enyangeni ke sithi mhlawumbe udayisa amabomu sisho kuncane sithi mhlawumbe enyangeni udayise amapack awu 5 ushuthi no 600 taba awu 5 wena enyangeni uma umuntu ke okhuthele sesishilo thina sayikhipha inamba yakho kanti nawe ukuthele ungakwazi ukudayisa ngisho u10 wamapack bakhona abo supply bethu abadayisa 10 15 wamapack ngenyanga kusho ukuthi labo bantu bano 600 abawu 15 bano 600 abawu 10 ngenyanga so ke into emnandi ukuthi abantu batshela abanye baphinde batshela abanye baphinde batshela abanye nabanye batshela abanye wena uphenduka isilomo nje ngampela ngampela futhi nawe uyabonakala uma uyijuice uyaphila uyabonakala so iyona nto bengithi ngampela ake ngicizelele kuyo ukuthi ijuice bangathi iyasiza iyatholakala ke office lethu lihlale livuliwe njalo kusona umsombuluko kuya ku Saturday livula ngo 8 livale ngo past 4 bese kuthi every Tuesday ake ngikhulume nje kakhulukazi be Tuesday lesiyakuyo ngizobe ngikhona njengomprofethi ngiyahlola ngenza izinto eziningi but ngizokuchazela ngejuice namhlanje into engizobe ngoba ngiyathanda ukuba nesikhathi nabantu Tuesday ngizobe ngine-free consultation okusho ukuthi umuntu ngifuna ukuthi oqala ukufika nami angafiki nje athenge ijuice kepha ake fike ahlale phansi nami ngoba ijuice yethu ihlukene kathathu khona ka-R175 bekhona ka-R250 bekhona ka-R550 so uma umuntu mhlawumbe leka ngikhuluma leka-R550 eyamalumbo onke ngabe imbulelo ngabe amalumbo ngabe ingakho ngithi ngizokunikeza i-free consultation ngolwesibili ukuze ngihlale nawe phansi ngizwe ukuthi yini ekukhathazayo so ke kusho ukuthi wena uzoba nesikhathi sokuthi uzothi uzothenga ijuice ngolwesibili uzophinda futhi ungibone noma kanjani ngizoqala ke ukusebenza ngo 10 o'clock kusho ukuthi i-office izovula ngo 8 mina ngo 10 ngizobe ngikhona ngine-free consultation okusho ukuthi wena uzoze ungibone mahhala ufike ungichazele ukuthi kwenze njani ngoba ijuice phela yenziwa yimini angithi ngiyakwazi ukuthi uma ngixoxa nawe uyabona nje leya malumbo ngayikhanda ngoba kwakukhona abantu specific abanenkinga eyayiqondene naleso simo ngase ngibenzela eqondene na so ukuxoxa nabantu kwenza ukuthi size sigcine sithola kakhulu izinkinga okuyizona ezixaka abantu ngaleso sikhathi bese sibenzela into edinga ukuba ya injalo so ke ileyo nto ebenzoyigcizelela bese kuthi ke ngomhlaka 26 nangomhlaka 29 umhlaka 26 yilo ile Tuesday lesiya kuyona ile ngizobe ngithi ngine-free consultation khona akuveli ngo-Tuesday ukuba ne-free consultation kuzobe kune-special njengoba uzokuthi ijuice lena ewu-175 uzobe uthenga 2 ngo-R300 okusho ukuthi kuzobe kune-discount enkulu kuzobe kune-special nje you buy 2 ngo-R300 and ike nisazozwa-ke nani nine niqala ukuzwa nisazobona futhi abantu bephila ngapha-ke ngoba mina ekhaya ngokuzalo lundi so ngokuzalo lundi kodwa ngisebenza yonke i-North Coast ngapha ke khaya sihambela iy'nkantolo zamakhosi sicele nje abantu induna nenduna nenduna nenduna abagulayo sibasize ngale juice yethu free sibanakekele uyabona ngoba siyayithemba lento esiyenzayo siyazi ma ngifika enkantolo yenkosi ngifike ngisho cha ngicela nje induna ngicela abantu abawu-3 induna nenduna nenduna bese siyabanakekela kosupply bethu ngoba sinosupply indawo yonke bese beyabanakekela-ke yibo abantu abanye sazobezwa befakaza kanje uyabona ngoba phela thina emakhaya akekho umuntu ongaziwo uyabona right uzothi ngomhlaka 26-ke kulolu lesibile siya kulo cela ungaphuthelwa ngine-free consultation ngine-special futhi sale juice engikhuluma ngayo uzobe uthola ewu-2 ngo-R300 ya iyona nto ebalulekile ebengifisa ukuthi uyazi kanti kakugcini lapho abantu abawu-5 abayofika kuqala bayothola ijuice ewu-2 ngo-R200 angithi kuvele kune-special kuvele kune-special sika-R300 for 2 kodwa first 5 people ngoba uma ufika ofisini uyabhalisa yonke abawu-5 abazofika kuqala uzothola ijuice ewu-2 ngo-R200 laba abawu-5 abazofika kuqala right ke osupplier uma ufuna ukuba usupplier woza sihlale nawe phansi ungafika nangalo futhi fika ngayo Tuesday ngihlale nawe phansi ngizobe ngiba neclass lo supplier ukubafundisa ngibatshele ukuthi sisebenza kanjani ya and then ke ya ake ngithi okubalulekile kakhulu ukuthi wena ungaphuthelwa nge-Tuesday and enye into ebalulekile ngiya ngibe namaclass lapho khona ngifundisa umuntu ngokusebenziswa kwejuice ngoba right noma ngabe unasiphi isifo ijuice sithethe noma u-HIV unjani njani.